0: Angalah mashallah kurutu waktu desa ara kereta kakan jim doni haurai lenye sawece da hati sata uti anjiro kila haurai da krasen kliwan kernu.
1: Tinin akan taudu ne tun ne kawo zufin din lokularin na zirisariwa done isu a fi abu boko haram mai adiye bla da masakuma na morfre borno ya lagri lar Nigeria ya rubutur matin zanayin aiso wa ziyan tro hawar randin fanuin gaudo ne zirisariwa boko haram mai rutumata ya adiye bla la sahuma na askra obakre borno ya lagri lar Nigeria ya rubutur matin za majira maranta ya gozali zanayin majira mewe ya frusanayin plan hawarra beji Askra kirgir kriwe na shai lagri lar Nigeria yi operation hadin kai ma adiye ci da anza kambo adi sadin yanka zada ladu ne zirtariwa isuwa pipitur luko arakin yi dawa hazana. Gwamnati lar da Amerika yi bayyana satuluna kila zirtariwa do ne jihadise ta jirmiyan filar luko lari ne isurokin tau do ne mai adiyan lor zanayin. Lasudon gwamnati kriye borno yi ma adiye waltina jamido ne fitina ya zamtun gawar zakul zana masu adi gawarin za su rokalata abadi zina yin gle aile lokta allan faidan zo kuro adi maka zijiri soto njinyen suro hawar rande da fanuin gwamnati lardu Nigeria adiye amar zona akila lamar radu ne citi birimi lardu ngri tima su NYSA adi waltin fasaltin gle aiso fasaltin yin hawar rambeji nande da dajirin mu hawar rafanuin kila gaska da ne goran biske da ke she sadu indin findi luko arakin ne ita ga tin ma adiyen nan gam done round 32 ya adin biske da ne yim larafaro bactinian
0: ngila mashallah adu kila hawrai karantu sa tulur kakallan nan diro hawra ade kamin da kudi ta gadgen karantu jim done hawrai ro lenyen linye nda kawri doni nda rosani ada mwen. Mwen ya faraskram da kwe kwe.
2: Ba, ba, aisi kusuroka wa adi ya moto litare junguro nguro ndero gaindu.
3: Kwa sapita ya rtaye na nguro ndero mfulangzi?
2: Aishi kaswa fita ya rtaye du.
3: Kwa sapita ya rtaye adi kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
2: Ma, kaswa fita ya rtaye du kam lorjin na?
4: Feroin, tawadu maro kam lorjin kila loktuye nisha reitia.
2: Mama, kaswa fita ya rtaye adi wari zunadi.
4: Feroin, auritie satinadi. Ama sonyai andie ranye klandi ayit kayen diwala allan.
2: Ba ayiso diwala de.
3: Andie ranye kwa sashima da kalien, musko ndia kila kilantulta, jisa kata kinza, kumbundia shawar geta, kada kiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkondia kada baro rotin. Loktu ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin kaduno muskon dia klaklan tulew nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ndeso akada baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kawri adi darason nandiro sudu
0: gila mashallah adu kauri darasun ne kirnu ala nilefa lardin dero sudu kuru awadon yuwata wataro ashin dia zaksu da yiko kuru pella faraskram wachiro edro waltien kamanda ya kanta bade mo lono ma kala home kangayo to nasmar lo loktu dani zawol sulan faida tinin zandi ade ma wadoni tajirwaro wakajin ma kala zawol lima ada kalturo daji katafa gwamnati ya kuro ade ma ci daudo ne ta nasmaro zol to drone gestia sare na kashuru aye awodo ne kauriro manatin na kuro futu da ne kam home shima ade gocha home ta da ayen kara daji kala da lan faras kram da alabras gro baina fantina ade ga awodo ne gwamnati borno ya ci daramzo do ne wa wuriya kuro ade ma zero fato ne zero fato ya kauriya su tuluna Gaudoni hangal songola chilula nasha doni zawal munailan wazana kila moto ha doni sendi chitibirmi udoni kila nzukoye tajurwa wazana lan jemi doni nasha diye diye chizari jisu wa sadina lan kaudi doni gomla chiburno ya sutuluna diye fete paroko bayenzina ndudo home doni zawale da kangayaro wazi tajurwa waja home sha kwa jumba home sha stensi baina sidina tajikuru kamso dia galazana wande homa muskon zalan ko zairo tajikuru shi na din stack lafun na din san dia ci dara madoni ta jirwadoni klaza wule da wuzna ma kre ya kurullar ya so ha faidata ta jiho madoni zawulla kan gayo ma adu totsen su she benna sidida da ji ayi kirintu so duro zawulla furungu ya sifir uskufal tiyular fal uskufal tiyo arak sifir au sifir lar sifir fal udiyo indi sifir lar arak tiyo dulan a anjiru bayina tin kalashi ai zawulai so sun za su lona na shadow ne kuma home kan gayo ba da au kaso na koja awado ni gade tajurai kala zawulilan wakajin masu kurundolan aita da lamar kultina ma ate tatin sun do na dawa anjiru ban guya da jifaras kramdilan bara chundo ya futu do ne duk su lada nanjire ndoa ndoa na sur haki do ni shee kawrin zu bayante cinaide a kurunye ranu manjiru hawar amin awa doni wani madashi mai suruna na sha doni shi kuma home doni kan gayo ba lan waka zana maso a daji kurunda in kurai so au za walli so a wajiri adedin kuro wajin a kurushe wari jiri amin a lamar kultina ma ad za sanan karo sifir uskufal tiyo lar fal uskufal tiyo ak sifir safa nuga wi anda kurwandi ada zamnu au sifir lar sifir fal u tiyo indi sifir lar arak tiyo dine ranu faras kram duro kawin ngo faras kram dilan bohutu mande bro saleke pandena assalamu alaikum assalamu alaikum bohutu mkango na musko fandimia waltina ndia poye assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: Naam duka la za wale lan.
5: Alaimur kolo.
0: Alaimur kolo ngurena ndia bu.
5: Kolori kolori.
0: Kolori lan aye nashandolan awajida de dimbia.
5: Ah bazu wajin amaku awadun kuma she kutu zubai nare.
0: Mhm.
5: Azun ay mot ma dimar le ala kuma sai ba.
0: Le inda so.
5: Le do do kuma munai bulo ma.
0: Yo le munai de.
5: Wannan dai ka abun da yake na ne Allah ka bota man din mara samar din mara ba awara ga wasu rana su
0: yi yo nya su gina warlo ma kuma zaule na a tajira jira da duwa ajin
5: bota ka anzan kuma zo ga ajin
0: yo bota ka anzan lan wajin
5: bota ka anzan wajin a wasu ba ba kutu rana kuma yau kam ne za ba jin yayi mun kun zai zai suna mun na karu da yafi ne dai ba ya sai
0: ade
5: ha annan ga zo da mun yi lura ma lai zo bota ka
0: shi kuma zol munaidiro
5: a
0: ga yam kuma mutum majarado ya karge wazana da lanta din ma
5: nan nan
0: tajiruwa karge wazana da lanta din ma
5: a a wuma dan colorin kaya ko an go aha da zari yama na
0: yawa ai wazin laran man da haurami na
5: a da wuri da kin ba amma sa ban bodu ka da man wa wannan da zai wuri asman mutlan din yake hoki na
0: yawa
5: dama
0: sayarun ba ya sun gina rollo da ma kuma murada zo ne sai ya na sha duro zutu yan be a wajiri har wajin da kalturo
5: kaltin gina mallaya amma zo ga matan matan
0: ba yawa
5: are
0: gina nyura skrin yana alaimur kolo bula nguro kolore askrin yana nyura kasa da mu fraskrom da bono na sha kuma zawul munaid lan tawdur a wajiri da wajin kuru sawun zidi sanji ci Dawudu Nadalan kuzu kuro ba da shi madalli loro no daji ci da ramdu robot wasu dina da ci Dawun zada na sha kultuna maduro zuwa no assalamu alaikum
6: wa alaikum salam Dawud
0: kilewan duka la zawulin
6: mallam modu lemun mabudin
0: ya mallam modu lemun manya kirnyen aye zawulalan be jawo ne andira sam gumin jiri a wajiri ha ade yi wajin masu
6: manya da falhu da rai ke ne mena putinje cross adu ma yawo sai cross adu government gud suna ta yayi au kam da dai ya kare mai ya kidan da kiro aya ina din tun magana nuwa ba kim tsuka au yim zuwa waje tsuka addan awodo yi babur wadi da din durumiya ngai biya duk ta mara mu ji ba ron da iya fara su ta tambariya na da kulta ya tsaya tan malai malai
0: babur mun da so sadin babur na fe bla babur je ga so sadin Surar ade da lantar jura so lawo a jinna
6: gawalan wa tana furu kimar wa tana baldin da kauye kauce sabta da ala burden da sanya kin jala ya kuma na cin kitra mu konzi ba ko jin da uro uro tro ke uro isa tsana da glass da mu je da kudi
0: mu
6: je kauce da kam da mu kai ido da da dile da nan da zan
0: ai lati da mun rata a cikin kurumin
6: sai ciwo sai shi sun mana mamma na ruwa ne ta sunna sai mu to man su samu su gozu da yano su da goza da yada dai na din da sai da ai au da goza da yada
0: nya su gina rolan wannan shi ma kaman duma ta home tea
6: fatta ta home tea da kuma sam na ta home tea da sabta kane sai ya sam duro kullu dai au da sai ya zaman mana bandai ba har ma kun ba sallama da su su so wa bandai dai kwa Allah dai kwa kwanta da zai kuri kuma har adin ne min kozon sai da moto hun duro inna oro da raramo ko jin tiro ro tro da ro tun ba to da ro ko kor do wal sangin ne ya kuro tro ko ana in kuro
0: la hawla wala quwata ai lati da lamara ta tin kurumin
6: dan da ki za ta maso ku dunya da ni da lado anwa da bo
0: ala ashira daksu zaulum da ba malum moto le mun ma kamgono daji tumanna kawre zada fantinaro she misalla kadaci na futu shi azawul kama shi na sha kama budun minister larawar musa da nanan awado ni wajin ne ade ade ade isaf nda nda na sunan wajin ai lady lamura da gilajin assalamu alaikum
7: wa alaikum salam da wa cikin yawa bane kujan
0: kilewa sile yin dukura zawule langana ko wannan da hammi
7: ba gudu su ce ma da ko folle ne ba karafa radio kurin
0: su gila ba gudu sun ya kirnya na andero misalla yi min na jire a wajire wajin
7: ma awodo am awu girta girrai ma masu to moto su samma so da amma sai ji kuma amma su gudu sai dai ma jiyo kuran da ladan am kan jima riba an ji ya ci ni ji ai kan ja sai mararin da kan kinna shi ya rawo da durzai da form da ka ke so adikal so na ru ma ya da to so na ru ma ya kota ka so man mararin da faro sadin ade ya ci sadin lairo an ji ce ki to ali yana rubutu a wura sadin mar san ma so riyan form da kan sallo ci dina wolo na ta kana la sek sai amma form da bai so ro kuma na teoda sendi kuma je ga wata da na je da mangalo duk sunan a cikin bugin media sun ga kururo sai na biya ga wannan dana har ku ron da yaro so sai dana mara wari sai tilawa ja hadal da wajiya kala ka bi titi na so kama kutu gina tin ya so da so man mararin zaba
0: ba gudu sun ya su gina rollo no ma home kam ayo mada home to the kam bai tidi shi ma odro bana su da odi kuma ngutu su jin ba gudu su
7: ko
0: ai lati da lamura da chatin kurumin
7: alamara da home da je mada am do sai kalti mada da kila gidan zan tattab la ko zai biyo amana
0: ngai mana kauri tulum kwalti soro mojin ba kauri la ngai tulum kwalti soro mojin ba ba kala jiran zai lan duya yi stay home din
7: kuma yi kala jiran min tulum tattab la goma ko mai ma ayi lamizanin karam milan ina ngai mana ma nya
0: gila
7: makin wari da sai toza toza da nan fasinja gotari wuzan ya har ku kamla da akoso har kamla aziyangana na kun ta sama mura zaba da daure tun zai ne kamza
0: gila askrin yana niro ba gudu su nguro da ni simare bo holle ta magana kawri zudu a fantaram da ji botun da fu assalamu alaikum
8: wa alaikum salam
0: na'am dugula zawo leden ba mu ngura yana da bom
8: alai ma ya bo ba mu da alai
0: ba mu da alai na shan da so da nawa da wajin na kala zawo leden
8: alele ne na ga zauro kun da zuwa a horo le na zauro wallahi tifa da zauro ga nan da fasala wallahi
0: ne na shan da kuma tifa
8: tifa wallahi zauro masala ne zauro masala kiri go tuna wangula
0: masala jiri so wajin
8: a tifari gana maro wallahi an gani zai fa wallahi
0: yo sosen
8: ah sosen wallahi
0: are dai dalilan ta aula ta jura la so wazina la meja
8: a ta jura da kan ga wai rikalar wato wazina ne
0: kuma
8: da wannan na kare wallahi
0: ai le tiri lamu tatin kurumin
8: ah dai zai ro mataki gumati da zai zai ro awu kana mataki yulo zai ro gatiya mataki da Ale
0: ngila askin yana jiro
8: ngila tulwanci
0: ngila masha Allah ade boto karatu sai moyen krashi modu tuna ma adelan ta bangana labara su kuro ndo ndo na so fotos kam duro rutiya sarana da ji kuro a wadu wajin ba ga yi wajin nda nda na so nan na do ne bo zana so nan wajin da magudan yo airo le wajin son homdin bai son wajin da dai ta magana a washor tana da shi ma kam doni ayo ma da futun murada tana home to ba da shi ma lamar dan kai rosedero fatezana adide andien bai san dice da ramden bai futu kuma misal ba ande ba lai modu lemon mai cinai dai awwa ja kam so dubiya dai adaya ja dai nima am ka da digon min da arman sai yo sai ya cama mana fanzan ba san yuru kan da sadu daji ciza cousin yo ade kuye ade bare ade sai homde a kurturo tikin sakam da ayo sija sha kullum maye kaldo da ayo zai sha homtiya daji bare wane mare Allah ndo galatin a ta magana da bare antero da rasul walzada yin yato su waktu ga nalalan walten walti ya faras karam da gonye konye

0: kirin tu sodro gol te minti kana la ye fo tun za falla india gonya da jifa raskram de kasan za koluyan sibiru sku falti ola fal usku falti o ara kasbirin go kam la fandena kata zo len assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babuna fi jani kondo
0: la lewo shin dukla zo len
1: ogawa kire isa musa ma hajin ko tam garin ga ko ta
0: isa musa modun de gama
1: na ga kana tile tile ro ga kana
0: nam aye awjira de na chan don wajina
1: wayayo anere anere nyaga kono kuma kala de buri fulawo men de gya suta kuma da tram de ta tiye le zana mare awo a de ri ala man de ri fallan gima yawula tubduo son tuwan suka bunero le zana da hutu zo kai amguro gade mai sa awron zai sadiya do le zai
0: yo kuma kalo kalo burin dilan faida tan
1: a kalo burin dilan faida tan awa sadiya dun gokin koro de ri de fallan gima dawula ala nan ka ya subduo son de au bune au sarti la kamzen au biyar nasha ni yisa kamza ko mutu so sen je gada moto ada ya biyan gai ya babu shi ya kada rumiya au da din mada ala nan ka karo ni ya waje
0: ya adma du tajura la so waje na
1: a ya ande an gai nan tajura la wa zana da wura fange
0: amma
1: au da din rumiya karo me ya waje lo awa ko ayo dina am qur'an kara rashi yari duwan duwara so sunin aura manajin ba yo awu kila kilba ma mu anjin ba
0: na'am
1: kam biya kaso arin mam awu awu dunon za ko zuna chachi kiti loaro wanzu kila kindeya kila di katab lagoti
0: na'am
1: yo ndiya e biya awu alama na awu da sha man garzana yero sorin dinda
0: yo I'm sorry my banana sadin awu angla yero sorin
1: yo yawa awulangla yero sorin manane a adu di zamani da a abdu di zamani bi aidini ni ku akwa le sori a yo aru adro mo you know yo gurishi kidama ya huto awu guzuna awu du sadin na runiya number go ne sura din adu maduro mo njin ba sa sadin da number di grazen ba kono la ya ci fallo kin zai ya aina tuni awa kam Nigeria ta mun munafu ngurun za so a tolo la ya so tunda home da fanzana da number da kata ro kwalzen bai kurula din gun za so awu bunen tadi a to yo
0: di ailati da awa ta tatin aitidin aitidin angalajin
1: a kata ya form
0: tu
1: ya sha suka ho form dubanan karon ya a wurin dai roli
0: yo
1: ta gilla amsa home kinna kwanze nai
0: yo
1: don kuma tutan badin da home dai home kin ba kiran gultiya home kin ba da
0: manatin giya tidin ba
1: manaka ya tidin ba tidin ba an manan karu ya ta home din to da home da kame na zama ma tidin ba ato ho hon babia dia ya woron ze fidi
0: ngila askrin niro isa musa ankuro kwi dam gari da jikirtu faraskrum dilan potu dare gonyen ngu kam na gana assalamu alaikum
2: alaikum salam babu ne tizani kando ndawa tikile
0: ngila ndawa tikile wa ndikila zaule ba usman ya karinyen ai lamar gultuna ma ade yi so din nashan dolan wajina
2: lawan sai a ga na san da ni kan ga tsidila ga ya rukara
0: na
2: faru ne wa da na wanda
0: yawa
2: kishana do babunin suro mota gana ade do kala to suro na wai le saro ga da ci tarin da kula ni sai an kula ni rukana to rukaru ne wa kishana do kala biya nan ga ro kala to suro na wai le saro yo ar masifa kurso zain duri ma zoro kutti ya war am de tor man duso awu da sinin ma murade galas ni wujire so ado wanda wengo wa ngero da no ngero da no duk tin de na am bo mu de ngla
0: wanda kwalta turi
2: yau a murade galas
0: ngla
2: a de boja tarangi so ngo ngero da no wujir duk ngla e wanda wala ko sana ko jusa wala ko jusa du ngla ro gara ti ya ni da wala

0: kala masha Allah kuruntu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu so tusuro so anda kuruntu kuma mai alanda fila program doni kutunum gulle rosuduna program doni kuruntu inda so duro loktwa chi program duro tamu sande kazin za sada hafsain ma nya da ni program de ade kazi doni jomi so duro lor mamatu sibir usku pal diaw lar pal usku pal diaw arak sibir aw sibir lar sibir Palu diaw indi sibir lar arak diaw di neranum kerentu faraskram da fandimin. Sa fandu faraskram diro gawe sundu ana dawa da jekuru kawrindo da hapunu. Alla ndo kuru mawdu wa gwenye aroko kerentu wa faraskram dilan kazi da hapke loro mashiro maye. Zawan dada furum gata sibir usku pal diaw lar pal usku pal diaw arak sibir. Aus bur lar sibur bal u dio indi sibur lar ak dio gobo tuma de bro salake assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh babu
0: ndawa tiklewa sile ndukala zawulin
1: alhamdulillah mamman gawo bakasi nguru masama le me disbuli wakil karam kala dio kirje
0: mamman ya kirnya proskram kutongule
1: daji au kuti dai ba bunu tijani kalam guran dai don kwame ita nanake guran dai gawo bakashi ya rigo shi kuma ro kalo dai jawal kashan kano lantini har mole ro kuri har kuma ro goji cinte ya ja sadan amma kuma ro kalkal nan guran dai man mu da tire sai na sauri dina dai amma guran dai har ba bunu tijani kan diga kwame ai kaka ayye ma goti montin dai ba litari dai ba kulkai ba a fima banguraru mai ruwaru su ya tilin furti sirin laje bulanguron goro da takin ma ne nguran da mbau har da su da ji daji amde da wuzaru a wadan luwata ko farakin su ya bongana martawa da an da an je ta ko zai buron na cin tuma sadin doka ma ringo nguran da ma ga aram da ma isa nan goya moto ana jira ma gina da na da marta an da shi mura man zoro nguran da ya andiro katabla andiro gobi da awai buro ha wanzir zawon lar chonde ma ala barazi ka awu gabsi
0: na zawon dungol zai ba na shan doro
1: dungol jiwa dungol zani le biya kawai fudin mota da kire da mota da nan ga na kati da awa da nan da shi ma zo grela ka de fura fura da kuma rango ya shiri ko ta kita ita da amma guran da at makati kati ti ba fallar guran da ta fi dai guran da ari kuma rango shi ji fi ja wa hara ruye kam dia ya sura ro gaimba kam sura ya dia ro limba atadu li monti wa kuma le zamba ro lono to guro shi ma da mabula bula awai kutu zuba abunu su jali kan diga in tudin gawai ko zuwa da wujur sarina da amuriyar mashin zin goti ci goti da suluro moto da gasha fa zuro taro
0: kai awa batio
1: batio awu shimare awai kutu zuri biya kawai le zawo larto ne ma awu gabsi na da timan den be konu zo litari so awala so duk foto wannan biya zawo lari nguro ne yarin kudo ye nguro ma zaman le ne arido ngo zawo larto ne ma wallahi alhamdulillah
0: Andi so andi rokit kezino kimande kelewanti ngila askrinya romman anga ho pakasi te mangana loktwal proskram droga shi barachin zia hazina assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bun tijani kondwa wakirin
0: wakirin dukla zawlen
2: ni aisha gwani muhammad ngolani manti
0: ni akrinya aisha gwani muhammad proskram kutum gulle
2: sunum gulle lan ba bun wa kutu hakku kinde kuma na jama ranke ma gutali wai durimonte goza solori male cha da kurale ki da salanan jire ro da takka to kuzu nya sala ja solor dare am solor sa ilmu mama zain bade dan siri muko agu buka am kurale solo muko malmai da lega ga taya gutali na la ite saya solor kararo goza sare na langana ke su kulama rade titna dollar dare gurtu tun gulma ilmu ba a wakaskiya a dinkirari ne kaskiya da man dole marar dina zuwa ko ina mori za kuma ya jira sa gamtun baro waljiya kam ne ya taran zumon tun jikali ne ita kalala mukan bali ne a tulori na waljiya am kurare sa durin za na ilmu zamtero zu za yamba da am kura kaza da landila zai so da bo ne na marta lord mashi malo na nan ita morin ki Allah da larasa Allah ya rora sai na awana mu mawa kure ma kai lattu bana faro ka tabbata ya kuma fa wangalato
0: ngalato ngana karan zanar an da Aisha
2: ya kala an dora to kuma zai kliyanci
0: ni ya rabbi Aisha kun Muhammad mawduwa su kana shekala durimarantai gotu gotu gotu da aulata da diya wannan magana mawdun zata karanta na assalamu alaikum
3: Amin wa alaikum salam. Babunu tijani konduga.
0: Naam, duk mana jin ka.
3: Kuma zan na gubi wakan famari bai fas.
0: Ba zan na gubi anya kirnya faras kran kutu numgulle.
3: Are to no faras kran kutu numgulle. Anya kutu ne be kijin ge be ngura de fon famari bai fas.
0: Mhm.
3: Professor lakin ala ro akrena kindi min zo professor baba gana Umar Azlama akrena.
0: Mhm.
3: Andere Montiba Montisurina.
0: Monti.
3: Kariba anda Monting day sek preman school and there suruna ngurun de laran tabo bado ma andero away itaria de suruna preman heska na dire shwari wan
0: kama
3: pom asiera akena
0: dire
3: eh kindi ngurun de kama pom mari ba fa sare falta ba kalo ma falta do da ko tami mari ngo ba are kazi ndin ngurun de har pom mari ba fa sin te yare da are kurman gayin ga wani ma Selang gay namu sari sa tiyalari sa de samang gay siya kulti kalo ba kote may banda sa yara sa de ngurang de din yambu gay. Kaya kung hindi mido, kumamana siya de ganje siya mana nuwa de. Kutu ba siya gaya gusto na de kuy tara damga kalo na ang gulim ba na de. Yaman awo siya gunimin ma concession ni na des dim gunimin. Ah atik ngay niya gunimin. Ah, gay section gay gay gay ah gay aw gay at gay gay degree for the side as amasa ade come do kadan no jado da kida din yin yi do kadan man noni mi du kwaran gamba
0: jire
3: arshi from come do ga ta goni ma ah nya ekranam ah wulu ran karango gay nyin gay rokone nya ekranam bere ma de karango yin nyin gay rokone nya ekranam secondary karango ade based on the education do goma da ade yo commission officer mb non commission officer mb kuma da tare da bilanje ta yi la for tawan za ta do undu go na da zan ga question da boko na sai wa dauro a wala kam la ma dinion wana kiro ba ti gudan ah ni sawa ne kure ma gura folim jana wai wo bisa da wa wai bon yo ai sa wa don sai
0: ade
3: yo ko a kin dimin zure kurman ti tare la mb su kama kandara mo indin ba shi a o ye botumare ko so la kam da cire ah gon wani dinga na wai wani marwal na wani buru an gudan ne ala gama ma anji ya wani san maso kazi inde inda so san kula qualification zan kula sa kula galo irte inda irte ba so awla an gangen sama kula sai mai da lernde da ngara waje ala lernde na da nguwa herin nguwa jaban da are ni kula da urara liyo an gana amdo
0: kire gila askrin yana ba zan na gubiyo karanta man din guro pom pom da bypass kutun zai gulzuna kijin zai gulzuna arma prescribe da ma zan jinno da jina kijilan kijir gultu na kutulan kutur gultu gwamnati da adamaro sha karate a wadone nan diro su dina ma da hakundo da jikuru kazindo imbeje shuru gullum kundo da arci dan da jikuru ade ngawlan a wadone tediya lardin de da a wadone tanduna tanduna da leiro gaini andir shore china da dan sauraron kalamu dun de doni chai kozneidla askrin yana nyuro assalamu alaikum
4: Assalamualaikum salam.
0: Naam, kan duka la zawlin.
4: Alailan.
0: Alailan ngurayin.
4: Ngurun garan nambe.
0: Ngala alailan garan nambe nyakrinya.
4: Ah, kutu ka kyare. Dai kuma ya masaru kala siriwa ya lan mana za mana za. Shan nuna za san baro kolara. Siriwa baro wajallar ndiyan. Bararin kumungo ba sadiwe ba awa tuksoba dai martu gwamnati da sai da zakala su da nawara sadu aw kuma aru lan mun miya garin mamarin kala yaran na gubero yake har da masaka yake man darraman na roi kam dara ba no gware ba rijin rumina ba mboku ngiriye ba re tasaro sina
0: ade awlada kumaro na tumar monjin ba
4: na
0: awlaso da kumaro na tumar monjin ba
4: Mwanjimu baba lutunza kwa zana selengalo ya. Zai awari. Chaka wala saru klani manaze na olo nakiji. Amkuranje sere gmnapsana kakze ngeya hiwa klani manaze mba.
0: Na alani komitiso komitiso sasakana na amso da bariro. Banaturu na alani komitiso sadina na amso da bariro. Security ro.
4: Haya. Haya. Kwa ama mwiriso amana hayaro. Haya na moto ara kaso tulusu. Kwa zana dukso klani. Mataki gozana gozana doya ya kwa san amna re na farare. Kalla gozai na hima kwa san sorin sa.
0: Yo.
4: Yo arshi makama wure hangal kama zazana.
0: Ade jire.
4: Marta chizada za kala suri ya awla sa.
0: Angala te mangana andi akamu.
4: Kende ndemi zirukuru nga walan. Awo amdi ya laso. Kala aloshi chidawi ya lan. Tede ya za kalla gozana. Aloshi chidawi ya ku dum ya wuri sai findi so kala mana zai made sai ga mantar kap gai mana kai ba awu azana lokal government re buraman goto da goto ga suruye goto da buraman goza san lib gran la amma saula saka kasa kasa kasa goza cira rosak dai kuwa kwa benefit ba sai an nafsina re buran kurtu bana karan zo sa asiri ko na sare ya so dai ba muna sa so sare ya mar so dai ba yo Allah na war buran banat kuma aloshi da dun kindi dun yo kam da nan saka Allah fi zai amma kuma sai ga mantar kap ga man buran sai ba rifeshin la sai da so go da na har Allah man kam aloshi kutu gwamnati ya guzina ma arin cidan da raman ba local government problem shi mar kara
0: bala lawan local government ma verification da sai sare na ya
4: Sayyidina do ya ale yo am kuma sai turma kuma burai dumi wasa walan wasadu sayyidi asalala mar verification do ga nasu wanda maga sai ma
0: yo
4: hade hade shi ma sauro kuma da rai problem duk suka Allah shi zai
0: ga ale tur lamura ta tin lu kurumin
4: ah shi kuma da san zurbutu am doin kuma da riri sai ga su rese kana mare su ku sai kuma ngila ma janun din ma sai ma haki zaka kallo son din ba din committee ngila gala sa da za am doin am buran gotun zar ga su re ma har karza karza su tulin awa guso kakari da su ma ba kakari ma ba ban ga kai tare ya zana da awula su ngai kirami za la su la sara sa soko sai ma riso tulu kol za ti daudan janun ma haki zaka kallo son da
0: gira yura askan
4: yana sai tulu ira wala no ma no za salara ma ru gwamnati ne kun na sai tudi da da kaza ka kallo biya jin ba
0: gira askan yana ne ro a laila wan guro ngan nan me faras kan droga ala faras ro bayna sadana buru salekin kala zero barewela bayna sadana da jadi arede aula tudi ro lo no ma larre laras su wandi ba dia on aje ta magana ala karantina wulzin na sha lana wala sadina e kwaye mana amso da kallafi zai misali ya labarnu ya cina da jikuru kan tabdaji doni ci dawe shi kallan bayyana sadina ya kuru shauri cina a nyiro tai danya askrinya na assalamu alaikum
5: wa alaikum ba bun to jani wa
0: cire wa cire duk la zawalin
5: sai sai bari mu na jin bypass
0: ngara mamen ya krinya na ai faros kram doni kutun gulle rugom ga
5: indi da kullu a baran da gwamnati sai da askari na so lain da don ba fa sai da ita gatsuna da kuma rai ba fa sai kuma lai don yin din tip secondary school men kam ko zana da shi ma da kuma kuma da yalan ita gatsun yo a ta shi ma da da su yamba so gwamnati da so na ya ke na don da ku sal hangalya le zana da lai don kuma kura a din cilon albi so tiri tiri gozo luoron bala ne na da lai kuma har an je do no balan da ina da sam ku so yi kin da har sai da zo tana kuma rufi ku so da yi kin da gara mun burman nya uruja do suru bala do yi sha suru bala nin zalan da mana to mana jin ba so gara mun du baki da nan da jiri a kare mun gila kuma yange mun so da kana shola rawolo ma ida amin kamla rinya uruja do class seminar da jin yesu kin da a kalon da don garan bula yare shi ya cotto a bayan gwamnati da fangin wulun ma na lada federal wulun a cibiye leila su da garan bula ya kalo ada a kita ga su an di ronda laishi ma da kalan tsoro a amsu kutu za mana mana zai fantin da ala kuma ne shiro rubutu don lai
0: gullam na muhammed shi laishi ma da ya sani ma ba di zana da ma da gire za ku lada
5: are ya sama bari zana laishi ma da bara su ya sama bari zana da gure za kula da ai wanda loro no tin da kasar da sa ka tabla go zan da la ku ruf kin tin ni ha kun ya kun ni da ne da ba larin da sai da zurum zurum izina la da tsoro ado le ne ne da ba tsoro le ne da ba har ta kam bare wuta sana sidin ma ku bare ma fannin din ba ta ai fal shiriya mazan da unati leki ma fazuriya lamar kuma wanda yake toto kuptu a duno ndiyo so ai so kamu ko dai dalin da shi ya wado no ku talare na tu hanzin ningiri tsano yi is bare sai mana ma shirma mu wanda ba da zaura shi ma dai karo ne kutu ya lalalin dero a na da anguwa yan uwa su da yele tarza su da toro karun dia kutu na shado no kuma ne da ba har bayan ma to ndu irin ma alan ala yan ne da kuri fitu da yanke
0: askar ne na niro Muhammad Nguro bypass karantu faras karun dilan ala faras kuro jami'a bozana kaurin za su sakin andiro awaka da amsai bayan zana lamar zawal leso lamar durima jira mantilan dal teso lamar doni kinta wadaji cidawo hukuma sanana yeso nziro fo doni bareweso huru adeima zawal doni garan bula yerwai tanasmano nasha doni njimtulona sita suru bula yerwai roganama ade Muhammad Nguro bypass suka tumanga na lokto alan faras kram doni kutum gulleda gawinno leje tusu waktu kana lailan wultiya faras kram dilan daji moduwa doni fandena ma ade kalalan la tandiro hapkuye lamarda kanasuru yaden

0: da ji kirebon ne da misal zinu da jinda gwamnati cita fadi sana ada tambozo wano ta mangana adama awodoni mawuduro moyenaw da ji lokutun da gapsa na adlan amso duro raktaye da ji kila mawuduwa gultana ma adelan da ji shawarin da ambejiro wallon ma haza abuwatu da bijiro wallon ma haza ta mangana lokutu allan komishina doni brinsar cida kuro adema fato aya gwamnati Borno engineer Adam Bukar Baba be faraskaram ada kirjinno awado ni manatina nguso cida ramza da wuzna na shakma zole so na shakma tanas maro jollo nje so awa gari gari gapsana madon luktuana da krize ma kuma sana nai kaza dalanzo komishina doni na shakma zirofo surofato iso shi gwamna Borno show ilme bana umara zulum da so gari gapsana zo so herman za soi luktuala anda kirjin na ollo ma lamar bare ada lamadoni kuma duriman tegote ya da ale ciza loktuban na ba roshiro loroma mata Allah dole da da fafarci assalamu alaikum nam dukula za wande nam gana ko num da hamme ko num da chuntun kakala nya kirinyan moduwa gonyina landa soro bayan dimara Naam, ajol aye.
1: Kunde na shawa de wade Hernande kam.
0: Na shandai?
1: Wade wade, muna izo wade.
0: Wade wade, yewa.
1: Hernande rikulale, kirim baka na afiso akura akura de kuri kuri, nangawa.
0: Zawol muna ya gulum? Ah, yewa nyapanyen.
1: Yewa, kawungawe, nalama la nisi bagi kawungita kere karwai.
0: Naam.
1: Haroya arman boy tawaro ta laudi ade to gapade atama ur.
0: Karuak ma buroi mare.
1: Adiya wa urdunan duma enjo ayi bana manda so ma bande laudi anare re ta tai.
0: Gaidin naptiram gai am hijrawiya.
1: Hijrawiya.
0: Na ruwaye mbotin.
1: Na de ambaram karwaye.
0: Ambaram karwaye na sula botin wa mbejo.
1: Ah wade wade da bolori lei klale yedin da su tokura alai karnu mama bangawon su kalbe sabo kuma da yin je ga kunje da kuma da jama an guro ya fice fice ga wuce fallan da ya sai na amma karata ta yin tumaro satana ma ne rafa am da su kimba ku ya dire alai za kuma bin ya karwa ga direktu rojin bawo masai awa nguba na tuna arna karo dama ci wando ma na da kisu kurin gaura murade ya hakko a jira wala wala
0: ngala ala ala banan sudo insha Allah uladin
1: ngala da hakko no a jira enjo ya enjo ya bana malanga wadi da ya sai yau tuna da zauro fata ala su a wala san diyar yon ga wadi da bar wallo na ma da kazi karalan na tuna ta da yayi wa
0: a dai jire
1: da ko da fata la da ya wa mun sai na ta saula so a dai da yi ta tarke buja
0: ngira ai so
1: kalai
0: ka kalai nira askrin yana nira askrin yana allo tum magana faraskan ta botro shirin mahudu kan zai be kazi zai be yo da ita magana fantinaro amso duro longorotien Rokto Allan daji andia fanzana rawollo do ma mawlu wagulle na rokto dani kama bayne wa ba nguso to magana amsa do fanzana daji awdo ni rokto Allan a kawriro jimiso do hayen adi ndudo panje le tanzuro bana se raktum biya amsa do tulunzar muskeke kama kaze shi kama kakalaye sukana adi iso gade gapsana so awdo ni la taro jami'a rasasalin ma biya sade sande am goron zai kama futu bana sade na ide kura gwamnati yayin fanzana sendiro fante herman zaso da anma faidan zo wanda san bi soro na kamkura len mai kazi kanum ga kasi jimiye bar mai ya kutu sallenu nya shanan mu ya da kazi ya jiri ade da ngor radio da rason ne fango ko on gaide gaide da gullu ina wallo no ma Allah ya sidiya na kamdoni num kamdu ne den daraja gantu inda ji kuru Allah kuru nya hakki do e kamande do no luzuna e sama susu doni jamii loktu ala mpata skramta boza mudusa kanayro askrata naze daji ala lartinjaro nilepa sudu ala futuwa sudu ala kazi ndiyo usuro lo

0: ne da kaso ade se ta suro don da je am o ye de ade anus ke zairo walz se de don da je makariya protocol ya made ya de samma so suro departement no logo na sharia la yala gidi lar den zaila non hawar shima made da je delegue no ade kala ne lewa ilanda na shima nasarana delegue regional de la santé publique no tana shima bubakari bava ade shagulzo shegulji na sendi da je lita so ade samma so tarzana suro kreya au sidia gultana ma ade lan jemi suro da je gala so asadi non amana sendi boto asarna ko lendu ya da je kanda angala ro nafsa shima regal ijen yaza jingla sa kuradi man jingla lan fedate nasku za silio kaso arada ji nduso kreuturo ci zida zono daji tomo terminade nasha goskai lan shima nasarana sport gulzen mari daji fella don shima akam baksia sulin ma shima elimination ari daji bikeno dina ye coupe du monde fifa 2026 armade biketi na makara shima a fella zure 16e de finale notna daji melitle na roller de maroc ari kana sara so ndana suro shima laden shah lardu nay peiba ad daji toro falla falla ro chulo amana sadon ti robit baksana laden shi peiba da daji yakka india robokono mustafa gomba sherif andiro daji jumla au kuzukuna daji fella shimari andirongo cinzilan ga cinda fano
1: lardu maroke bice fella borosala ta are koro falbaro sha da kalzaro ni fella zin kin jimi wal sana are ya kollu koro shima ma da kalso falfalar walla da daji isa na sha da ni bice da ni shima suro bizgo cinare ni da kalta lardu peiba koro ya ku inja ro sha da kalmano daji bice shima ma ade halatin lardu maroke saida zo suro bice ade ni bice duma fulesna kurade su kida je amdan ni lawarti so lardu maroke walwal bice ya kurade man lardu ran ari saida za korno taran kladan bice sari lardu maroke sinna ma adin no daji bice ne kam ne baksiya so tare ne kam daji zuna ma ari fure ne je ma ade daji ku salawa ade ro goto kotin ro daji bice shima ma zo ro kombo je ta lardu maroke kla kana saro zuna ade ne sha lardu zoni kanada daji ne sha ne bice witten de kuma gosin ari da kalten daji ku talau ka ofiya ka kan taushe ajin sa arak ka jirela ajin daji shima lardu zani ko jiwara ya lardu zani shima norvesia da kalten da samu binela lardu zani faransa ya lardu zani sheta da kalten daji karpa da kana sar zuma ma ari bicirin yicin da kana da ajin ne zurupti
0: ngala jami so hawar goskai allan kire hawar diare kirgin wa badia ramzon gono to motor magnawa askar ngana ne india ko nya loktu genen fanin alaikun gulja kalawan to suno
2: Hawara Poritisa de Are Umar Muhammad Yana Nandiro Krazu

0: gala askirin yana nyiro Muhammad Nguro bypasse kasa da motai dan nyiro askirin yana welcome gaje assalamu alaikum
1: assalamu alaikum babunun dawa dukule
0: kilewa sile indukula zawale
1: ba usman gari manaji
0: ba usman wushe wushe a faraskaram ta mun kariya kasu yaro gama amin ya rabbi
1: da ya ta mun ajana yasa gude
0: ingala fanyanya
1: sana furra da kuma fakin da zai yar ne tun kari waje
0: yo da falfalla
1: ah falfalla ne da kiri na sura sana din ki furra dai
0: ade
1: da falfalla bi inda yake ngai fakin da yar ne raye sai sa ta sala
0: ade
1: sai sai din gudana da ye aw kari waje ne yaro
0: ade ne yero skuro yi
1: ah yero skuro yi
0: ade jire
1: pampas ari ke du ko follow yi
0: pampas du pobal
1: pampas shiro ya ragul tin ma
0: ah nda suron dawa
1: suron sai me wa la matri dan ba da matri sai la har dan matri sai me
0: duk to man zafalla
1: dan ma wallan ba walle kin ne din lambda yau sai gaba
0: kurajin na son fulutin asun na
1: mol duk kuraje a zuraje da nan
0: ade amma duk kawon za dufal
1: san mu dufal
0: ade ne ade aude kuma sari rayuwin da
1: yau guwa ye gura le rain
0: da papal ma da
1: bawalle sari a sai miyan ta kun sura
0: miyan fa kun sura sale ne
1: lambda ko da wallo na shiri suran ganan nan kare shiri miyan yi na ka
0: ade jire
1: ari da reza da kure ne ma ga wanki ne ma da kai sari roye na yara rakin tu na sai bulkin me na
0: me na sai me
1: je da ne ramen
0: ade jire
1: doko me ya falfa ya tangai gari a kal
0: ade jire
1: da bin bin ke go dan jira sai sai turan kai uwa area kin tu
0: amin ya rabbi askirin yana nyiro usman gari
1: ngila
0: wishe kasa duro faraskram doni taman kariya kasi ro gamai anda taman na dagul samai assalamu alaikum assalamu alaikum nduka la zawalin
2: abba bula jakana
0: abba bula jakana wishe faraskram duro garo
2: dan taman kariya kasuwe
0: ade taman kariya kasuwe
2: kika spaiti mai kabo ade
0: spaiti mai kabo da wen chondum
2: katun nera dumien dino nera mi ba
0: katun du dumien dino nera mi ba
2: ah wa da to ba nera dumien du kyar ja ba ta
0: ade ade ni lar min la yoma
2: ah uri yoma hin lar mi
0: yo yo yo
2: ha kuro bika indo mi are ganala kono sarana she
0: aiwa da
2: tinera duyo de rerwa
0: meu de rerwa
2: ha kanga da ku kanga ya ta ko manera duyo de rerwa yer mbiya zo ayer ya ko
0: ari kura kura madila gana mari
2: sifrin
0: yo
2: inde sifrin ko amini mi ko adu shine duyo nera yerwa fa sifrin ma wala na duyo ne yerwa
0: ade
2: dikara shiru yoku
0: chur
2: ba shuru buwa ya ne
0: dupirak
2: uskun
0: buru
2: ha je abu ne rabin da ya ke tana
0: a bara garanga uzuna
2: ha kuma zo ngullare kuma zo kande ku kuma ne rabin duwara ko sai kuma
0: duwara kro
2: ha da rajana ma duwara ko sai
0: ayo ade yo kuma misalo shur so dine inda unda rosha kade de ngalin
2: shur so ne nera duin de nera yer yaka wa shakte kana
0: duinao
2: duin de nera yer yaka shakre kana da ubere
0: nda kura mada
2: duin de yer wa misalo
0: kura da ma duin de yer wa ade
2: kuma do ki mili kare
0: ati
2: ne pati nera du nera ya
0: Ngila abanyur askanyana Dr. Magunum andia boturo Kasa de mo abba bula jakanai Faraskramda bozu andiro Taman kariyaye gulsana Le tarungzuro tanasmaro Bulanda jakanalan سپر اسکو فل دیو لار فل اسکو فل دیو آرک سپر او سپر لار سپر فل او دیو اندی سپر لار آرک دیو دن رنو پر اسکرم دا فندوین پر اسکرم دا فندو گاویان اندی تمن دونی کریای مادا اندی را گلسانو سپر اسکو فل دیو لار فل اسکو فل دیو آرک سپر او سپر لار سپر فل او دیو اندی سپر لار آرک دیو uma bonot jani kodwa nan diro paraskam doni taman kariya kasu yeta ta kitchen

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Na dukila zaulin.
1: Babu tunja kai kuma tari kakar nan jami'an party a wurin da kalgan man ta amma kuma da aunolan kara ko manya boy.
0: Ngila nya kirnyen tari kaka.
1: Gal chairman na ya kun ta kai amma na ya listening ticket ta tsna.
0: Yawa. Faros kan tuman kada kasu ya riga mu.
1: Na ta kana mai ki tsau na ya liya. Ala zaura ta ya da ya yi da ala dala dala ka ku ji to kuma ai magare mana ce ba au da din fare zo to mana ji
0: ngira askrin yana ne tare kaka
1: ta zaura da su gore ku ji ala kuma da bari ta waka jon
0: ami ya rabbi tare kaka kan yur askrin yana
1: ta zaura ngira zaura kuma
0: ngira masha tare kaka first ground to son to da anjero liwa tanasiya hazina rutu da ji first ground nan boto dare gonyen assalamu alaikum
2: wa alaikum alaikum salam rahmatullah
0: nam dukila zaulin
2: babule to dani umar abi mun garo gambore ma wanti anya babule to ne kirimi are kamar talona bi duniya ne akan ruwa wona
0: da ah an ma wanti ke chor kuro ade da ma won
2: duku to da kirimi za uje to ku kiyar ruwa da tula armana da zuriya
0: adin na shayin
2: kini ada kemarong ko motolan bolorisolan saudia kala du tilur rotalatin qur'an mu ko am kam tuma goju goju mayro gaya ne ra du tilur yerun kuruman ada man kurusa ye gola sura fatu bula ro turu ta gaya ne ra du usku du usku ne ro no ya kala
0: adi sayro
2: ari dia tro ka dia tun diskanto ga ko ka yoja
0: yo
2: kini kora kora ngela ma ri ya ari da wani tallona bi ma yen ya kin garo da zi
0: gida askrin yana ne ro
2: ngala
0: ngala masha Allah to magana kamu da yanda kirin juna kirintu da jinalan botul ronyen dalil doni woktela alabaras kuruta magana faras kuruta ne tamul kariya kasu ya da kirintu sai zazana ya kuruta mun doni kariya su da fanzana ne Susu amdoni lokto Allah para scrum dalan konza fano ero uma bunuti jani kwandu wanin der para scrum da tawri kuke takat koko nalan kasar para scrum de da koluyen kafa clear Sulema Prince Ronan der tawri kuke takat ken ka lokto shi madur kuruntu clear antu suno

gila masha Allah karatu waktu ni sa lar kakal jum doni hawra de nan dia sawe ci da ci tuma lawan manguna kan ge andira hawra de ni gri sa lar da krasen wanan dia sai loktu de fuya.

0: Glazoro Harami Clinton this one then I can use the goes in Darason Kurun Kilamita Piscus Kunuda Ua Felanzu FM for Scrum de Temptama for Scrum do Loro me putun and Dirobro Macanadi San and the Broken Aulon Borachas Namurudan and Diroclans and Diana Chi Chidaud and Zilipo Eclans Ukoi, Putulans and De Banaza Nasha Don Zilipo Kule Cre Bornoiro. Kuruade machida mado inklanzu kwe de na shado kuma sandia banga notuna vigilante mbeji kuruade makarina sandia honta si notuna mbeji kusato ndi ndu magaregi maibunu maido karina e krebo noy andero bayan so asidin andero broken awol me bayana sun na shi abio do banga vigilante la notuna maru kuruade machi abio do karina honta si notuna maru kuruade machida nda so futu sadina kuru kla kla re futu sanna sandia chida nda so luna itaka sayna andero bayan so asinna kuruade ma kazi ya so re sandia teda zigret na so de andero bayan asinna to naso yerwa adrinum kulle sha mmc lan tlamna sarana notuna mada daji hu mana sina na do yipindi lukotu duri sama krebo no ida so andero bayan so asinna futu andero bro yul makna ida daji sana dikindi mana andero jiro wa mana ida premia she futu andero bayan da sinna kuruade ma kazi ya do sandia gret kulle na to naso na cha do yerwa adrinum kulle zai adan she futu muradin za kuruade ma awado murad dana solution den zilipo ar klalar godana kurade ma hutu sande awodo ni sande toro kawa kan da tsapsana ma kai da tana soluna zilipo credo kure yare hutu sai itaga tsaya da su andero bayan so da su nan da jinan da korondo la falla inda aw awla nan da gulina bejen mai bunu tamari na da wartina ro jol wai mana do anda kon ni shima kuri usku fal diolar fal usku fal dio ara kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kurilar arak dio kumaro dio wa mana de furungata da jandia bon mi abotum karar olona andero putu bayanda dikna da kur ade makrom beyen andero koroda dimeno maybunu ay dawrta ma o
1: dawrata andi sai soro kala dawri yenna
0: botu go gabari zina da da botu gonya abi waka zuro fanye na assalamu alaikum
2: wa sala wasan
0: assalamu alaikum
2: abu wa sala bazar
0: dumana jin
2: ya sala abba bula dawrote
0: Nam dumana jin
2: Abashi Ornose
0: Bater Nam Ai koromo
2: Abashi Ornose ba dala do she pechero ko ngana
1: Dale o she
2: Ngala zo oko Bater ba mai na kata da bigar karmi na yi kin ba haji na ne ya
0: Bizgar kari na yi ke yole kamarin yi awola korom biyar
2: ba mai na kata da na korom ba yi zuro wayan zai ne ya
1: an gaidi na tashi makalkalo
0: yo zuro wa nan ne ba yi zuro wayan zai biyar ole
2: dan ji kun zaro ne na bigar karmi na yi ko
1: ngila
0: yo na yi ar ma ji koromo
2: ngila ngila ar ma biya shi wori yo
0: ngila wuye ngila tida ya yura askere
2: ngila ngila pato
0: ngila lokto goro ba ya lokto ala botro ya bisker kari na yi wono kama na ja rofule yere ka wishe do ade na sha rokuma zifo yi ta monya do da jiro a wonduri do yi guzuna da na mi be ma manya da yike da sa assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam
3: bana wa sa shi ar kadi min manaji
0: ngila wishe kin shiro bana masa
3: aba mai yaro wishe kitero gona
1: gila lale wishe
3: aba mai chan bronsa dente rimbe din local government ne allows garaga na chin mar kuma baro a wallona
1: halau shi mar ba baro wulzana
3: a sa dente ni to gogo reason de din metropolitan ne allows la garaga na chin na bi yo da kuma local government hangal zune ro sudu
1: okay
3: ba futu civilian jtf gozuna biaji na de ne dia isa mandau
1: Okay.
3: Adnan ka.
0: Bajol wa man der kamzina ade gun na dai shi. Awa lambe yono buron den diro a design
1: kuma. Tutu gurzina dai awo local go me ne mari kirma fandi yan baro gurzina.
0: Ba cho to kamzina. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum har fandi yan ba.
0: Assalamu alaikum.
4: Awa alaikum.
0: Wa alaikum salam.
4: Ba zan da wato.
0: Inda fato kuliwa.
4: Da zale mo mai bunu da wuce kin je gungana yan zana yan gurun zai mashin zai ba gwai mana kin kalare na gogoje.
1: Ngila ba gwai.
4: Na da mai bunu da shoro shallo yana ai mai bunu fa da drone yana da sha da tro karago
1: ngila ba gwai asti yana alamu kwa ala da to hera da rici
4: bunu yana da ne ala su ya shiri
0: amin ngila asti da yin raskrina
4: ngila ngila
0: lokto ngon ma dia lokto alam botro sha mashima mashima ro sha da alama da nya tin nyan no dana assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
5: da tin kliya
0: da fatu kliya
5: da sune ba mai rushe kan yaro gona
1: ngila lale wushe
5: ah mu mai mena gurin
0: lambar ya mina lambar rushe kin shiro
6: Salam alaikum. Ngoshi gwamnati da mai shiru ai mace man mindirin zai yunzin a washuma da su turu chaino langa yi kurushe gulguna ai magade sana jin ma babara am zukurai lanzin ga gulje langa yi biyon da mai yado ya gade sai ro mota da ya sadina bundu da ya sadina kawumura da ta ri san masu baran su gwamnati sai ro sadina asina ale kamar garama ta din bare aiwa a zishi made
7: ngoshi
6: yawa aha ari koro kan fali langa yi ande a umanye ndukuru na lan ga yike paranzo gomna bonye na ti ande ambornoye langa yi tinda kam akai maron mindirin za plezo riyunzu man sutulu a shara tinda langa yi inda kubari baro tokku tokkuro shamazinda sha jamanza allo a wode muradi tuna mare tanjiro chinda nindiri zulo nindiri asira sonunda langa yi ade ade a umanye na do tinda shi baranzu gwamnati Michael ayen dinuptin amde jaman de dille zan nafta kilewa robare zan nafta lewa fundi kilala chi kilan zu man dinuptin sai tinda am gare da suruna ngawon zu saka iro walzu na dinna sai da ngawon zu tsana ma allo da furtun zuro kacha to nda awwa din madaru yo wani akai da su ya sai do yi ande sana mari fazan da ha ande broman ande rosalina mari maji inde do kam shi dare ma akairo wazna da su wane min din tai no wallo no ma ade mana do imani makrama imda ya gulmana mari
7: ade
6: langa yawa ba mai
8: na amguro da
6: korai furkin indi mere dai monjin no wallo no ma ngodo ndi ada kuma bara gwamna ya dole lezu ko shi ma da nyen di rosalja langa yi nyen je dai baranzu nyima mayo de su kukuru nyikla me nyiro kurawe ai be
8: okay taida zama
6: tamma sokkala yawa tamma kalalar de ma sai de tuwin yaye
8: okay
6: langa yi yawa ade su kida nindiri ndo agono ambe nyiro kurawo ma de ro leno yi kuro kaman ar mari nyai buro man nuata ta wodo yi gwamnati demokradiya yi ma isma ne ma karanzu yo ma
8: okay
6: langa yi nyai kam karaye buro man karada nonwa langa yi ku soja so awla sa ogare su isu kulkina na masamma isha ya ga wanda yela langa yi ade su kida na am da kuraye din no kwaye wanti no bara am da kuraye din manonda kara allo gayo kara ada anda kanala yon wocin tiba kaman da sori ita bare ba kan bi soro kala ade mun gina fiye kan bi soro kala ade lan bonye amman duma an da karin kuma ba langa yi rakum lo tarjima yi ruye na yi fani mai langa yi ade su kida yi ala daraja mo daraja sira dai ala nindiri do yutu nyen nindiri cuma akairo am gere ngawo medie dai nyiro ngawo masata awo shuma da tibe wande suronjilan awo shuma da goti langa yi suronji do walja lardi de de banna tin di ro lono ma lardi de ngala simba ka fara ya ndi anga wor kala su tro indi de ma ndi anga wor kala su
8: okay
6: tro kollin sayara yero wono ma insha Allah rabbi awde suronin da yana ma da alai su ya kamai andero hab
8: okay
6: dai ade su ala daraja mo daraja sara dai ngaye tike ala bomna dai baranzi bomna dai nyen diro awla sirunda jama don kunche don gawane rosulina eden nikla me wonde bani mi kwaye langa yigi amdo e gapsuna yamma yado e kuma local government ne gapsuna bladia bladia e gapsuna dare nyima san dia bonum wa din maruro gunya awu kana din yayi maburni kuran karauje
8: akai tawala
6: kuru naladi awu sai ga dawlan manazin ma ta sai nan zaro le tumale jumba
8: akai tawala
6: langa yigi yawa kida nyayi dile nu sai ya sammu klan zaro ikuya tunda shi mai gana mai dirma kura da mai shi mana alan karade su
8: dai
6: jama'an do da tsafiya kina kullin a washi madafi lardin da ronzo ne langa yake kam dan karofi lardin da jinda ja an nima fu ne kullum so karmi na andero yawa karmi na andero juno sa da
9: jinda
6: ne ma kala da karungoye kurunye ma buladoye har ma nan karuma ne dai har faranzi show borno yi ngawon da su takala aji langa yake eh non ti di suronga ondo sutana eden shikalan veda imalam madasa langa yake imalam madasa ta riuran zande sende na shangalan kutunye ya bana yawa ne ya futu bara alqur'an dai luwa nindirin don kulluwa dai sai ne ya riuran da murada dun ga ondo sata ya ande tala bulaye sada da kullu kullu ga ondo ta ya insha Allah rabbi aw kuma
8: ari hirowan din ali ala ma ande aw muradin ne la askin yana u
6: nala aw
10: gun ni na da basan
6: nam dai yum dai
10: ba gila ba ja la te da hejura screen da laptop gon ma da laptop la ba dura dai mai a wala don ma san noyim azan da she shi da majeri da ga wando zain hawar goji na dai
8: hadi ka kalgira ya hadi ko bari cinganya bo
10: ngi je miro le ngi di lifo kuma ya gude
8: la
10: a suro bayan na do sin na din na sha do mai ya ka duye bayan andero ga na sin na mai mai bunu andero na sha do mai ya do ka duya nan dia sayarin di fara don a futu yiro karau na sha don di lifo sai din
8: andiya mai ya kado ya zaura kalande kirkir kallata bulaman sita lahanno sadin a jaro gana zina ar san maso a ulamar suro bula yanzu le waja sai ar san mana yin shauri madan
10: masha Allah
8: ala baras ku kubula mangure a wa ja suro ngure wane wabo zo wane ayi shauri yo ayiro isna yin shauri madan
10: you are klakilme
8: klakilme
10: masha Allah
8: lan yana yin shauri madan aja yana yin shauri madan uyawo shauri nan zan main a ulamar ngure wane sai klan zai nan yin awadun gofutun zu ka ngur la ngawo yar nguron ja transformer da kurikuri masai su sana da bula mai na yin shauri ma zu gote le namye la na namye mana yin cikin mai duce a tawuro land izini wuro ci har futu land e wa kurma zu kicin zu fanga har nguro do nyima ndero nguro do kai ke wona land nguro
10: yo yo nyoro ma choto
8: ayo yo choto bi handi o basi yo time do kas sam mendin bune yari tada ka ke u bulane kuru zanna baranze yono sam mendin bune yari kapsitina ro lono ma tada ka ke jama me chata ma sharo za wa zono adero baranze la ne izini wuro china
10: are guru da wonu awa la falla inda kuru na den kudum nzili fo yezuna akuru koro nzu falle sin na be yono amdo ikuma nan dia salalai kamaro lundo maturu wa duin mango kasan do diwa wa falla inda na shan nzili fo ikre bono kudin amdo sendiro sad na soma beji ai so na zam beji ma abina karo a pima katabe so ibo sadin ba kuru na do gulluwa zumi zumi lungu lungu do yin huma na suna na ma kasayin ba dusuna
8: okay
10: alma ya she shida nzili fo fu gullu mai dai awa shiri ai so yin bayana tirin
8: dai da zuma dai kuru aure kuma mura tuna da kuwa ai wultike am yak awam jawro manakin
10: dada ngoda bota gonyo assalamu alaikum
11: wa alaikum salam bazan kan
10: nda bato kilewa
11: eske
10: nda ku nda lamara
11: alhamdulillah sun yi shiga balaji kai mai kare fure lorma
10: shiga babu shekin jaro
11: mai muno ka ande
8: ala ka wanjo
11: ala suliwa ta wasu
8: amin sun wa amin
11: wannan ngo bimbi mar bamba mu wazi ne lawar da kura
8: alhadi
11: dinan gaman na klakal askuro tina na borno yi ba
8: alhamdulillah akai
11: kan tendu mai a wajinan turi yi borno lan tadina
8: alhamdulillah
11: amma kuru shi loronguwa
8: ade taidazum
11: ba san mana mana yana da fujjan zuri yin biwa ba da tardana get in the isanalis so lamar da kaltu ya zuro kace kare na anda tarane kai duro ta karane ka da kare na da sayan ganda zaya kace duro dangin kulzoi kace ro bam kulzai tarane ka amane zuna yodai sai tudu mar kliwa sulai isa kliwa sulai wallata
8: okay
11: duro lan siyasa kuran biyar non maya
10: aula bajin ba
11: yauwa aula bajin ba awa ne zaka wa da zaka yi adama walan karina sai faida zari mai abdu gombe ya din lokal gaman uwo ya adama wan tuma wana kire ma ala mara tudin ma nga maro adama wadi no jiz bor no rijima ka za da law
8: okay no ka vitallo
11: yo cha adama wan jero sana de kinasar to ndin yayi kiji kinasar to ndina do ga wanda bulalangai da raka shaya aiwa aziyaye sai da fada ada kana ariro amari sani aga gain sambi kuru askar askar taraka karina sai yi mai taraka karina ndiya da sai maguno askara manga wono awar cha da au aje bembe kuru sa am ko bare da sai zuwa lasar yim karina salo karad suri zain gulzaya karad to soliya duwan warza kara da cero anya duwan awlasar na zaiwa yana la guri da zara kondana la na nasa ci zama la soli niya kana duwan kin zai ba awar furtu kura re ba san
10: yo yo furtu kura
11: furtu kura
10: ngom mai buna na fata
11: ko zai yawa zana su cin zuma ba ka su zuna lamar din
10: ar lamar din
11: ka su zuna she kan me ruwan zuci larina wai ngo wullar din yazo fai yin gujja kaya ma bornoid yim tsawo am dal tu so isa gaidam so ala san am goza dal zain de bara zo yim de de lene gaidam min nam ne na su chief of defense staff en yakara lene gaidam min nam ne nam nam na ro ne ba kudi miya do are burnin na mezu ar so gaidam o lezu gaidam dubulan zo no ha a headquarter abuja din don na lo kuman sari din awde ko tar muran da ba ya kam do kizu tsareyar da zuna lamar da su koyin ma aula aje balan talor zai ayan goshiya komanda da uku ta wanga wai duk lorza a kula she mbe kurkul lorza ya kula tama kula sim bawo
10: gaba shugaba bayando andero mai bune sinna de nasha do kuma sandi asala lai kamaro kare chidair ma ba maro ba sandi do yi suro yarwa inda sana ma ali kurusaye nindili da puleza na kasarin za su gozana a wodo ni toronza kawon za kasun zai soma sande suron zirifo krebor nairo kudoro toronza kawon za ta kindana tana yo lenyi botula dimina bejo adere da jeremi au bayan lander chidula dimina beja ka lokto ndi ada jindo club bayan zai aran
11: awo eno dikin nan kare chida ai awoda ko ja wazana ma tarana ma kare chida ai sai rote amma yo le turam je ba bazan lejinar mai bunud klan yero chano ngana rasuli unzulan sujin a wasu namade amma a wa lakal gamanin wajin din zai sudin ya a wuri a wuda kali lallare dole ci amma lakal gamanin kuma ko din dai a wuda je ruwa ta dade so ngo oya sadaka karibina ndiya dari ande kuma sai ro gawo gawo mobile guzai nada so askra alo nan kanga wana kulfe dia a wurin da male jin ba ko riman da jin kama san biya e duru so do jan gawo do famar zai ayayin kama wuri a wuri ko zai wada trillion da u budgetin su no na jan zuriyo zuriyo bai
10: shugaba tai da jiro askare
11: Allah
10: gila gila duk gurba da lokta Allah boturo laji mai burgo bayana andero krintuma de bozo andero bayan so asina kura de mashi nyan no zuna magutuna awla bayana andero dimina awla gutuna mani min maro botur magutuma goye
8: ade
10: kalami be yau kwazai na wurin
8: be ala sunna da wurin na futu ngana ide biya ande kwaye burun de baranzo gwamna da kare kala chai man kwaye
10: da kare kire kare chira ne
8: awan ja zuksuna shade ba kasarin dai taida zimbe a wanda zuksuna a wanda wajib suna an dero baranz gwamnati cha am lurdede shumfiza soru chida de na de mbaro soru gidiya futa an mai ladulu de walan ndaran ne na kam ayo wadana dai wallahi ga Aisha manyeshin nabtiri shi ba shi ma an daga nazan sayo soro chinum muko kamman awo manin lenin muradin jode salan awulari kasan ma riun men dimin man salan niro kaziyar wajin misalo kirman gon nan gunari jama'i bonge wani are misalo kampio firak bonge sapkoko bari kararo ga yewoko cheye wani ya moto gonye len warfan diye de ma nafkai
10: yo motoro ne da ta manuwa le nwa cikon ya nabko
8: tunda kake ga ina nabko ko ai muko yin bara ade ade ina yo da yin misallo muko yin wollo no ma woro suwa jairo ringe jama'i gonge
10: ni jama'a boni aw kan mangle ngam
8: andero bana do jama'a miure kadaula fi no arjo tudjo do sadina yin kal sadin yin kal shirina yin be ma nindiri nan karo dokin amma kirma wondi kilti falnziri jiriro nindiri tike mbultike chinge awo jama da samge gonge loki na bana kamar nan nya ada umara dingana dai baranzu gomna lokti ban nabar awo nan nguna chingana o son cladin kallafin jamal da kallafi zain ma andiro ci anya nafsu suru
10: na
8: ada wana baranzu gomna yin
10: nabar
8: afi ma ugare mai nabar
10: awo murado na so ba nan nibiya kare cida yare
8: cida yare
10: shi ma murado no
8: shirifan de ya nindiri mai lardudo
10: insha Allah dai kuru kuma dai banazin na lelu kasar da safu lenin
8: kasar din da filin insha Allah wallahi sidiya
10: gila masha Allah harabi kretu da so tubai din na prescribe din tamtam malan nan da ya kurna tuwaro Allah dare da jiran prescribe din da kashi ya masa nai futubar prescribe da doni nan da ya tagat kiyana da sinan madoyi kala tsukoi na shaduwa wan zilifa wasunna kutuila sande banaza swasani na krebor no yallo zilifo kudoro mai bunu mai do karina e krebor no yandiro alabara su ku bayanna sirina futu sande nindirin za kasarin za kuru awado da wurzana ita ga sai na ndiro bayanna sirina mai bune shanga

0: da Walter ya isa a da sande tin za ta da hambin amma ka hanzan bayar wallo na sabi so ya ro sande lokutun zambe leza jirifo jamiro ko su an dero bayan su asinna ta mai dinna jamiro don zarawa da lata kurwa da mu gwamnati da so san masu mu karo la kirin zana ro mutuna dero buru yi makana da Allah dare da jinan forest cream da kace su sawan ci da wa bana zan dero forest cream da ta garu kana ta naso injiniya don ko ni hafsu na kuro ade ma ku so to nde mai bunu mai karina ya kare bonno ita mai na waltin ya donya isin mu an dero bayan na kamilo dimino
1: iskin halai sidiya an dere lamar kammi wero sai soro daurata yi dauka mun da duriya bonum da tande wanje su tamanje sun yana re
0: ngila da ji
1: wanje su tamanje sun yana sai soro biya wari kammi wero lardu fu zin ma suwairo fata kausero fata kajero fata sambiyai lamar kammi wero ma wa boza sai soro fata
0: ngila ma sha
1: balle tanje sun yana
0: ngila ba sha
1: ku bonum da tanje sun yana re wanje sun yana
0: dai da yura zgir yana ukulai da dero fara scrub da don ge ta gadu kina ro wa nan da sai lokta buya fajar rawo.

0: zanzan benbeyi. Kin man da ladin gele kuma annan be lamar wanu kuni. Kin man da ladin gudon turtu wan be lamar wanu kuni. Kin man da ladin darin bukai yan be lamar wanu kuni. Yani annan layo mai man mai yo ladin kodin mar ma sarbu lale ma kula fabu. Mai be abulla wada da na kunna wada mai mani mai yalla dan gidi an mota gicin fide an mota gicin yala an mota gicin yo ya ni anal yo yai dale ni aske kaman maske laran aske aske nando aske banan gunjuni aske biki tamela da aske nando aske banan gunjuni uya ya bana kalu koi ni ya bana kalu tamsu kalu akalu burum kalu akalu kindir kalu akalu tungwa kalu akalu dauda kalu akalu karkula ni nangaro uya bana ari romba ari wanda mi rom kalu si ya bana ari romba ari nana mi rom kalu bora ilu mi rom kalu tara chollo rom kalu Yani annal yo yai dal yaske Inganda
1: Gela zoro krantu tuma gana fle ade gana ro kurunza gonorat mandi ambeji wone justi paras kamdo haku aram gana da krenya nakara nadoni paras kam shimalan maudu do kude zande tima futu buro na urmatena ekala shi ayo doni shi jemisoi homa maskonzan gota ya mashuro natara na jungle justice au move justice gultimade klan nandiro maudu wa kode zandeturo. Kurentu shi putu home au bi tatipdoni shi jamisoi. Home sawada maskonzan gota ya maru. Putu yin fuska sharan shandia sharai shimzun surine klan. Notama doni nasha doni sharai tanoso lawyer la doni Bashir Mohamed Mustafa shanaye chore. Kala shi ayo do gultina maru. Putin kare fuska to share Allah ngo au jawara ndiro cin zancin no
2: asa an kame ayo mu kon zan goja she dayo done shirot da sandana ma shirot share isidin misalla kuma futo bayan dikana kai kam chazu boko solongura la number 1 lo sai ayo au done shiro stilling ko tap shiro gultin dai harishma committee sanaro ayo done kun do zanare da isa ya du sa police and ya du ko to sa sar home committee nan da di armare katap ka shima do gotu wataro na yi masu longura home do kamnu kam shima da baro shima da bawono ma da ne ikra ma da ko home do ne kam ya zuwa da ne rosa rai ganazin a dan home mu ko don gonuwa da ko har isu nasko ya rawal da su da mai dai da ne akwal jin bawo ne ikra ma da ga ma sha tawa da mai lan ganano sha home tiro ne ma sha home no kuru ne da mai gi haki do ne mai ar ma da ma ne kun donu da isa har yo zo rawal ja kwa ba na haki do ne nasku ya waldana da kwa ne mara home kanasku ya zuwa ya kwa ne ro ganati ne do ne awada mu kondon gonwa mun ga yana kam number ni wasid sha citam ko sha ta ma sha wa toro wanum ni sha wa sha mara home kalam na ro dim har isin ya zoro walluno da ni ta ya mani masha ya zum dai ana kado da sha dai na kwal jimba ar maro kam sai salaja sa awjili kam la jili ayo masata sa sanar kwal dan ala so awjili ar wat nan karo a kur jama'a boyena sa a washima da am salama suru katab kalama sarine nina din be ma kashe na shima da kulle wanda yin kuntun ayo shima da so ndai misal kuma hom ya yi zayar waljaye am don nina din a washima da participating hadar zana a washima da sanna samma so shara kwal jumba sandi samma sa hom jin bis ayo don sanna da sukin yau nan kar hom kuma da mani misal churu ko nasha naskuwerin a amma wunguwa waljin kuru sagi ma sa hom kuma din sai done katabawa do ka done mu kon don gonuwa din a washi gi kana sha kisa gi a gari yayi waja a washi ma duro sarai ne akwal jimbawo a washi ayo manan karo gin ne ro da ma cin a woron do shiro divin a ne yirin nan dai sandi sha home to a kursa shara do sa tariya sarai na su surin shi discretionary power zu done be a ayo mun zu done sirna din kasan walti sarai shiro a gari yayi ganazin sarai shiro tarai ganazin shara shiro nala jili punishment kala kala mbe punishment jili so gulimia shara misal lok ma waja son lene litari ma gwamnati ya waja lesson lene prane ya shi awarma tara ya shiro su ganazin an ma sama discretion ai discretion gulimia futu burun gulgna ide misal lo home ade dinia sa indiro porzene namo me ma shara era su pawan su beda tu sa india kala ndala ro walta kinta india ka ya chro sarana ya guljin ara su sa india tara ya walta guljin a sa india au gada ya rasu guljin almar pawan zinde a alshima kadda da jero dai kalma da guljin na da ya wado na jinsa abonya na be ma da jamiso au kalanda zauro furumza dili paraskaram dili pata radio sawala yanguro karkaranza kuruna awolo ne homa au homa lezina ramse maza no jin no dai novels kana kalo lar nero dai ngala ro chiski yo sa hom ro awar mai hom gulja dai mai da gayen no kuma ngalo amma san mai da gayen ba ndu sa ore sirin gulja na ramtin nile bai wajin ba kana kalo dai jami so hangal gana ne ngala ro
1: ngala tamangana jami dai loktala andi akran zanar tuma dai ambeji kuru hangal lagna tuno tanoso kala shi lamar doni homa da muskon gonum nye kalam lar fayda te ma de futu doni nyoro awa doni girzi nda kuro ngawo doni shi awo shi ma da kun doni mia futu doni nya hom tinda andiro bayan hajo barista bashir mohammed mustafa da jahara mi kirin tuso kawo do bayan na zaga de beji kala modu shi ma den sonya ilanye fule ada kirnye sha faris kam da gom kotoro lazoro kranto fule doni fero akro semada kranga eta mangana fule ade gana ro kurnonza gotna tamandi ambeji kranto wonen ndia kanje se godi foras kamdo hakwa adam gana faton dara sone da kranya nakara kamar radio moscow molo na ma pro foras kam shima aden modu do kudena zande jama ade shima kala ayo doni jemi so sende homa moscow zan gonum kala nda lara fita tema shuruna sarana jungle justice au mob justice gultimare klan nanjoro mawdu wa kudena zandenya nakara soropas kamshima aden barista bashir mawin mustafa shima andiro kla papazin tanoso kala mawdu do gultina ma aden daji kurkwaye barista nanda ko lenden sha chore kla lamar shima abi kawdiro andiro sarane klan goa ujaworo world collection au
2: a futu na tana ere shiller do rimina de lar do ne homare apiso tsari aro leden sanyi sayanya ni talar old ko ni kingayama mai rolja wande doka mukola wande ni goni min ka tapra jeli isha ai aima fitna isha ko awala makam la ni rodi sir kutula sidi ai wande ni awashma ni sanar weda na shiro gna kenam wande ni awashma la dini hanu mar sro doka dabkata sro tari lorde dabtana da isa wala kutu ni ro waja kashe na mai yaro report nam yade bro nam yade nya kranza dai ni ro odone home sendana man hakkin man yaro samo salin amma ni doka mu ko min goni min gullimiya a washi yayi wajin kurun yin mai gi qur'an ma nan ka tsari lar da irin police bay ngai court bay prison bay na da ne biya shar jiriro hakim a wazai shararam da ne lenan buru na mahakkam nya karanta nan bay anan ka don mai da hakilo ne hakika ma hakim ni ro mai yer mai mu hakiki ma makini talaya gi sa o ka tutu ni ro kama mesiria a lenum dai mai ro bruno mai kamar da mai chai da shima kasumon yo hakin macin ga ima ni doka mun ko min gotir an mar sandin bawo kurawa shima da sorolar da dokalar da dabsina anan ka sa wala ma wajai a kutula ma ndiro waziye wanda ande homa mun ko ne goye ni homa mun ko gotir ar shiritan to kura ayo kura shi kala ndirma ni ma jire ay sa homa mun ko min goni ma jire bar walle min anan ka dokai dabsina an mana wanda home so mun ko ne ande gotumar walle ni safiya isa wala kutuwa ja a wala ma rufawai wajai jami samma so nguro lando wajai wande yande homam ko ne ngone na insallo kam so nguro ila rumin tara barula sataya sabaru satana sab tawaya wande shayo so awala so gi a chamai rohano chamai rohawya mai ya shima wa shiro sidin bura sala police o hawya police sa kula shin da chadda ja da shagwazu ne ridai police da barano in kula shilan sasna police ne amma jin ne man to sheda ide a time gai shi man baro su da annima sha tai da sai baro su sha karar musu da neman lenu shara yuin fusha men da shara sha sirin kuda futu ayo zai sandana ro yo san ne ndi da kala kal fali da rai ma fali zai kana sar lamar ne kwata kwata so ndin ba da sa cha cha wa da ne a ne fali zai da ba fali zai da ga men sha kullan na wala nu sai yanzu in aka yi da bauja ne nin gura da ma na tun na fandin ba ai suka gulluwa ne ma hom kunnun gonu da suka sha hom tudu mu kunnun gai ne biya tawaya hatu shi ma kando amma sasha home no ina shigi waja kwane ita ba ayoro walwa anan karo da jami'a bonyan kare ribo za sa ola shigi waja nama yar hafsa mayro yar miya mayya wasu na da diri su dai har kwani mu komtruma amma ni mu kon da na diki dimi gullimiya al mad shigi yayi wajin ko mumkin indime mayro yar mi do a ande ma home na ola nu sa sai ma nasa ku sinza ko ko nasa aman su gere tunda neman da ranga kam da gana wura ande sayar be ola sa sai isa a wazan amma sa mai do walja numara sai kala mai da ka yujin ba mai home sanar duwe sai da appeal ga dimin ma a wuka sanga ya wasu mari wurnin da ranan gullun ba sai dai shararan fuyar mana da girri mi a wash kota a shararan da ruma da yi sanan nan bai kurai bai san shararan ganan ni rawo sadu ni ro kutuma da ranan appeal dim shararan same ro ya dimi amma da gima mai shi mari a wasu nare ta maro shigi mu wanjin ba gakin ba ranan gullun ba amma sa bani adam hakika kam kama mu ro fallin a washi gi ni organizer ranan putun gula rambu min ai gulle min am kan me rasa sa min nai gulle dai fitina ce dai nan tunare wai ba an ma an karo sharai da kono daga lar da dab suna sa awa ja bane duma ayowa mu kon zan gozi
1: gala zoro karanta ta magana bayan nan zari andiya nan dia sama so su makaroin kirnye ne kurare masu rundun sare zuwa fande ne kuru ade ma gonye fada teno ta mandiya biji ta nasu kalashi modudo gonye kudena ma kalashi ayodoni jamisoi sende kalandalaro shi home ada muskonzan kotai masiro nasarana jungle justice awi mob justice ultimate clan andiro barista bashir mohammed musabai ala baras kuro ben hajo da jaharami krantu loktar karkalin kirtiya diolwa mana da furmnya nandiro raktahiya nda nandiro ptuya kala maudu shi maden abi andiro kawdo hawi tanoso kala bayanadoni andiro shi notuma au barista bashir mohammed musabai andiro hazin alan diwala waya mana doni bonu foras kam dorup tu ide shima super usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku super awi super lar super fal u dio indi super lar arasku dio. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Dar ro kliya.
3: Ga juma idu dar ro kliya sai.
1: Alhamdulillah.
3: Ngala Umar Habib ngora gambore wa til karafa da karantu.
1: Ngala Umar Umar Habib. Maudu wa da gamin wandiya.
3: Ah burasala ke maudu da tilotilo ro ga kana. Ah bai ta da Bashir Muhammad Mustafa kai da zo bayan suluna. Alhamdulillah home done kuma mun kun goce yare. Shi tsawon kam hangala burwa da tun magojin bawo. Ah nan mu molima a kunin ga da kuma yarin. Awala ganan ga shiru shi kwaya sai na kamsa fallan ja sai ma. Da rumin tuyayi a azalzu home da mun kun gojin su fadijin. Amma shi kuma ro kam hangala burwa bi ma sai ba da. Awala shiru ji di mai yayi. Wa na nan ala kun su fadijin. Kam lar wa na nan ko mai rasadin. Sai ya mai da home da kamjin ba ala ala shiru kullata. Amma bi anil hakim bi da yi ba sama yo kalare hatta kuma ngo kuma suro kawun gawai ko zuna de shi marabam joso na shi sidi kaduna yalla a kamu ngai ji are shiro home kon gotu suro pelitation wasa to har ta ce wono ngai la shi durin dan dinpa kuru dare kulas ka ta yakin jala shi nan no zai sorin ngai ne kapsu kana na kara sorin dole
1: a shi mai wani sa
3: yawa ne hada indu sai a hawar shi ma rufan zuna yau da nan mun muni ma kuma ba ko mun gano sha ya zo har ga warnuwa yau tina ran ga wani aure ne kan ma kun nuku ne warne ne a ala bi da kan ma warjin ba kan adam ga ne kan ma warte a hadin man haram ko home lar yan haram yau kuma an gwata ya da cha kuma sharakar musulmin ma kan duddu da ya sama ba ce tuna sa ko ma la la sai ce na ko home lar yaman ko home so sai raga na tin
1: gaisu
3: kai a kurkula halin kare kawun gawai sala an gaji machine ne wayan da zaya kamsa fata machine da warbe mai raya da ko ba abi masudin ba bari kam da kurwol te kwal zana ruyan awlasa inda su ya biya ni de home da mun jin ma gai mai da sara ana ya da ya kwal su hakkin zai ya sai amana ala ne kalewar walle
1: gai
3: ngala da su kai ala da home da da kalkalo kan gamar su mai ya da ala home da kalkalo sakatai mu su ne
1: amin yero
3: ne fraskar mara da kuri nan yara askarin yana kalewa su lenci ne
1: ngala ngala amin rabi an da yan yaro askarin yana karai Umar Habib kasa domo kuro lokto magon andia kalakalan fraskam dira gada kurade mandia botro ngo kamla fal gade assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam na lale
1: lale den dar dokle ya
4: Yawa
1: sile. Alhamdulillah ndufande.
4: Mala banguro gonje kin inji me.
1: Mala banguro gonje. Mala batta magana maudun da da karin waro.
4: Wadin do fal fal don ya ga kana.
1: Na'am.
4: A wurin ne kirmawo kana din ita asun yara kana da. Kuma an go kam ne futu kirma bari sare gulzuna kam fita mai rotadi. Ko lokutan da kam numbaru sulu rawollo ne yayi kam mai rotariya kurloktulan min buron no ishingoi kurawori tiringi yirina kurwolti ni kam de kaduru gamya kuruna shado ne tarina marmal kurloktulan shafa izango kurusi ayo unzuno aka kuruna shawagi irin probla yarwa ni gurwala ngai kirmaro kinda ngai mairo yadiya ko mutum ba kurawori zahirta da kala wona kulle an dai katim jila goye wayan kala kirmaron gurana an dai sun gurwa dai da takin baya take duro kuri kuri ma malejin ba so sa taya shiro shi zanya naskan lafarin da suke kur kirmaro gurwa sai ma dai amma gurin sai ma awon ga gadi zai yo awon shi ma da takita indi kace mai yara kam ga ya dai din takin
1: a kama we basro bai na zan asuna ya andiya gamin wallo na ma she awala ambi bendina masoro jemenu awoshima da kundotin bayin biji sendi jami kalanza dia she guldina sokulan kam ayo maro waljia sokudoni sha tukwaro tarna waljia amdoni shi sorna ayo da sanna mar leni dane do kala dun duma nguro dun kata sile da dajin bawo hata shararo starin guldia sau shararo le za da za awoto maro amto de sulwe zana akai da talin ba soro nguro ande so irin akai da embedia
4: mala da samakrin ne na
1: kundoshi marin bedo non mana mala ba
4: nam
1: kuma am deso dun puma kam langanje bazin misalo kam la aywa ta lezu politician dan dazu sharayo awbi share ro yadin are nyimatin da rumada are lene fudun shara guda nyima guda nduma kam surunguru ande swalan kama kai diwa bade ya
4: a da ilaru to linya ilaru to lin la kambo jamirin awlaru to linya ilaru to din la
1: yoshi arma wadun shi barisa da guzna da amso moji male da daza shara doni kamdi a wadun sunna ma da klarin daza furtir daza sai ye klarin daza wande kulza ayin sai ro guzna
4: gela da
1: ala andan bana zalala amiya rabi ande samasan da sabti ya sai ta magana gela gela ala sa sada gela mala baras kanyana kasan zuro ku lokson za go faris kama da botoro ta na so shi andro bayan la tranzeya kala maudu shimadin haturo ngokur kam laifal assalamu alaikum ayya diwal numado ba faris da zana waltana musko fandi mai andi abone ngokur kam gade assalamu alaikum ni ay diwal mdo ba farsana waltane wane malaka wal lokon da cilala gabs na malan musko fandi mai andi abone mutum andi ampeji ngokur kam gade assalamu alaikum ayya diwal da tuma na karantu da ji ka kanadiya la junni so muskila lai aw mashallah ba jin ba go bota mai bojin amma gotaro kana tari sar waldin assalamu alaikum ayya di wala di ba waltu fursana go kuru kam gade ay assalamu alaikum ayya karanta faris kam do hako anam gana da karanya na do ni faris kam shimalan di warwa mana da nan di warfurmya na nan di bonu faris kam shimala andiro kawdin do haturo sonne di warwa mana da tadusai mintin de fal au indi gafsna malan kam fal au kam di gonya da faris kam da zakturo assalamu alaikum

0: mashallah karantu first cram don induku lawe karma da karanta ba dai mu wallo no ma first cram dilan ala para su kuro kuro fal falle sandi mi al kondin ikena karantu da sai zafin na kasharu uso uso uso lokto alan karantu je birniya platea first cram da bozen na kara ta ci kwa poto da koy koy assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam duku la zawalen
1: modu ba ko ya yi wani shan
0: manaji modu ba kuradi korokin da me zamu min
1: ko ka ke
0: yike ka nan da fanye
1: dinan wede da yawa da fala da ruba
0: dinan
1: wede da yawa da fala da ruba
0: wudurdu yawa da jin fala da jin ba wano ai manum ai manum wudunum jewu adar nimin fal adar nimba yo fangi kwa yawa ayin manum budurada somtu manum yo wudurashi ma anyo somtu manum budur jewu da kuma shi fal dade ngla aiso
1: modu bai ko yayi wani shak
0: modu bor kurari ben shak wushaka sadaron yura askanyana daji kame ga ya zabcin
1: yon gala da
0: gala askarin yana yon modu bor kurari beni sheke assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: nam dukla zawalen
2: sarar abba bukar yare ma sura ci zanne manaji
0: abba bukar yare ma koron dai zamu yi lak ne yake min
2: ta koro kai ne da koro kun larmi
0: kun larmi
2: ha
0: ngudo me yiye no
2: Ah,
0: ngudo shuma da funi min nukcha nyima surono.
2: Ma?
0: Funi min nukkono ma nyima surono.
2: Zakar ashe ngudo ya kuro mun
0: ne mai. Aya ngawa min nukkono ano. Kashina dunom daznalan daneono. Atu ngudo yono.
2: Ngudo ale arara na ngudo jira
0: na mangira. Aba bakare rewa. Bulale shum. Ngalashim
2: hati bode ari mangana
0: ngila asgira joro dalle ne ba suluna ushe kasata ro fara scrum dro garo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam burin ki jani kando
0: dalle ushe dukla zawlen
3: si a insha Allah muhammad ibrahim
0: ngila aisha mkoro aba bukari yari mai bulace na da zamun bawo
3: wa
0: tawai awyan wa bulatin rainge jar mumba
3: da kinara kimi ke
0: kinara kimi amanu
3: na'am
0: koro de kinara kimi adu
3: na'am
0: mana adu tamoni ali malumri malakariri sidihu ma na mafai shi ma koro da suka
3: na'am
0: gayo no shuro da mana adu tamotu wono awa koromdu ngaonzu ntuno awada shuro awja wawuro china mbeyi yono aiza wawudu wono
3: awa koromdu

0: Audio super aw super la sub fal audio in plar arak audio assalamu alaikum wa alaikum assalam du manajin kurnan da boni men du manajin ya ka nan guro ni nan da bo nazaro ayira me mawto do ko mu ce da zuci da zina hamne Could you find a muffin to me, Chazana? Fine, you could mother to the Azana.
1: Wish
0: glazor daga ka kom da baka jiro amma askin yana lungunum and their boat kilometers kuno kuno da bari jiri ne ji bari sadi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndun kun da nan da bon
2: alhaji umar bari da tram kale
0: alhaji umar ringen ayira maudu da ku edo
2: karam ka ro kale kilalun dibire kilalma no namar ro ku tsare to na zo ro wazo kin da ne ro kalal hawa marmara
0: barakallah
2: to manan zatin iye sunna la kalakalle are ma ku dina kalakal bar wal rayman awashi ma da mu mm sai kalakalle zuru trawana kunu ka sura umar gambore ko fal torna ji amara ai ga maza kalalla na ti riya bangai ne ji an satun ga ga am sama da amma ko na yin haula masa Allah da ya rizala da ji Allah ka roda ji an da kuma don nirwo mare ta fata yin gomar ya ko da mm waye gindi kirbinin tilyar faya a garba ai aura ko ya ruku yo aura ai ai suke kuma ke sai wale har ko rai fa
0: tuma ngina lokalan chitibrimi do ne ngoshi a gumari airport da sai chi za trader za dan sai karabka premier koksa ro awado ne tungurun zai su da madu sai ya dai dro saka tuma ngina lokalan shi tuma adelan tuma ngina bodna lokto allan chitibrim roshi mai ad da ji chino tare mu grondo kono kuro lardoni ka chitibrim mai ade a kutro iko askrin yana sunum gonum andi abotra mi tafis kono sunu da uwari je da mi farisa da farisa ne bal bal chitibrim da karno wen lokto allan lokto ade lokto ne karanto ye boza da rokarin za su hadi assalamu alaikum wa alaikum salam duma na jinda nan da bonmen barzo kam tuna barakallah marauruk shafani ando zawal din mutum assalamu alaikum
2: alaikum salam abin dare
0: dar kliba anduma na in kurun dan da bon
2: a eh kada tinya bagello gona mangoro kan kai mana ne
0: bello goro ushi kan shiro
2: a so ke shiro gona
1: mala be shi
2: a zuru ngala ki lamar karanta irin mare alhamdulillah ta da youtube goro na organizer du lando ka zuru ga live amma kuro kade mala da tuna dan ande kuma na Allah sai da India ko shi traders association kuma kare kawo don amiya mem de nan miya ga people of India na insha Allah wa ala tidani riyana dai alhamdulillah ku shi mun ainihin sirri liki live sirri awla ka nera chu ha nera ne aladri alana awla zire so yin so dai lamar kun ga dan awla ji kam ne fitira giri awla shaji inda ya kaci alamuna salamuna nan zalimi ya nan zalimi ya ko ga za a kun gonan ko giri awla wa ja ko do no kuma sai din da ya da ya da
0: wuta awla ya ja
2: amman da sai da kana rin muradin na kana yake amdan sa da alan ya ko do ba kuma za ku ga ya jiro
0: bakalla wuce askin yana babu guru mangros lemanti daji har me kartu to look to kana look to allan to sha first come da kun kwangin ji fly dune shatima amad m kai barno fatu le fire no wata rinya daji sha first come da kun yin
3: le fire ta kurban mai ande am leba da ko don da landan ne fitawanya na fa

0: Y Ramin.
1: Mande pañi si va a ser un plan de si seguro no la rueda cuando se viene la sala se está rompiendo se la clase ya se está rompiendo
0: la soro cuas bayan dem de fasi
2: kilan
0: ruwaye sun mana a kishana tana firwa yan kilan mana no da jiya na wode nya kijiro fa indi da ji da mutum karama da ji kaurim da kilo moyen adin yayi ngana na sha kusode do waltian botu ndiya ya ka yana kaurin intuye moy ayira min kila ka intuye do
3: alhamdulillah kam bi botun zin shan zaro nayi sulzina bi chaman tirin shiro a wanjara yo sho shiri a nguru ali kuru nguru do andi adi haro gana kila da na ordin duno ndiri asiyaro le tro rai awogo ngwarin ta go mari kuru ma insha Allah ila ila girnadi yaro yenin andi timandila bi kuru sawa andi so ndi ayi siro awda tabuli ndo isa asuda ishi asiro ngawna tayya da awda da itagirsa kala isidia
0: duro daji odi ayi da min club don to ye gonyene al
4: alhamdulillah shori dam sai sar na furu bicycle zina shi kamam ne marimbo zina kala ronzan awjiri yare basna de ya kirinji no lo dai kasar gozu nguro de so dro awali har manazu andi cinna ndi kalok ti yairo andi a shori awajiri shi mare kai kalala no masaya cinna de ka ko kenin mi yandi ana bozu andi a hangal de gurna kala taltima andi a taksina zoro kijina ya trakna ya kinde suradi kadais andi a taksuren sirna kirinna amsa de hanza de andi lan bi anna kare insha Allah shori zubenai shi la bayra tene citlan gure de zo
0: la zauro harabin tu da ji ta bana shawari falfahawiya da ji cinyen shawari ji hamin ci tubulin min dalo Allah
3: ji tubulin min roshi ha ki nan biya rusalakiyan ci za a wasalin Najeriya sade kan indi yanzu mana ayro da za am kusa da daraja za a wasa Allah ci za da za insha Allah ai ma in ai sadi ne a wadu fujin amma wadi min jire ba kuma na kamnin kura yin yoro kai gulliya ko da an ba kan zauro da an ban natin
0: da zauro dai
3: dai ku anya ma da cikin nufin sanya ba to shi ma na soro lamar da bana sanya an bi ma leni mi na soro kuma da kakaro sa sadi
0: barakallah da ji to shi ma na tayi kasarrin kana
4: mu tibiri mi goyi da mun gari barab suna rugunye ro wallo na ni ma na do ba burzo gonyo kurungon din isna cha sanitation ne ngwa ande soro ciki yo cin yo da korkoran dia kada yo
0: dek jiji ngai sokti dinal direron forest de kwe tam tarita lokashi kilometer fisko nosko da uwa rede de jami forest adi wait my land forest din ndia kunno zina kunno ndi solin ilum konwa da ji sai kafo ale and der sa wucin forest kama da burin suro gade da warin yinjiro ita kiyen sus ci da wanda raso ne da makuru sus su kusto ande mar tawar ta do ne don yinjim da haro ku sanan dai sai
3: Alimwa Vice Chairman Sko Association
4: Sani Abdullahi Editor Sko Association
0: Ko umme fama baba kyari doni to Allah nan jofar sun ada da warnge ita gadka kana de nan bajiran zakin andiya ne ya select fuyen kawdo place yau dan kilometer fisku no da uwa sambisun tumandir wallo ma assalam

0: te ada ba gwamnati ta mazo hatta hijirau ada salam zina ta nasmaru na shadu ne fandimen faldau hijirau are bayan nasidin din wono
1: a bai sana ba bi kan dira wonde haki de sama sadina to bari a bari ko jaya din kam luyen ande a sama dawari man ka shara bi kad lu so men ta abunan haki ru shiro sadina ngawol le num blar nam numailan sai kam le zuna suna da yadda rai kuru hakin zun da jiri kun bun zuso tanda kam wai so wala so fundo a da redo sautin da yon a sai ma moto saudin amma biya an dai dai kuma lar da tullo konyen ma da ma dai biya inji mun ran ma da liya a wata reso biya ni bulan bare le ni min dai kun na moto e fanda ma shikenan
2: lafi kon ga ai ku yar in kam wai du mi a fan mana ya dai kuma dro ki u dreta non ma ya
1: yo kon ga ai de mi a dreta non ma na ja dai le ti ta wolti da reta reta kuna bin dai wono kumbunza kongai de kuzin kama ya rutanda za wata direta za ta cin gayo no amma wa ko jin kaza biza kuma ran du so kare sperin a ande bari ya luyen a hudu mu bi mar bunno de lem bla kulo ro lenyen so goda me gida de nanem nanzu na ta imbe bla kulo de na le zu na cin be
0: neptrum la san dur da wata na lambe ji wayan shewal tu guljin din wono
1: na din be yi da warzuna bangauri so malazana bohon so sam malazana na amsai kuma anjin pijin ne gulzana a la anjin mum tama da man bungun gonum lenum kongni min ne gulzana mana indi mana zain ngalla so du gonum lenum min kurman leda do anjin mum kuma tum gata kan fe ma de gonum na dro lenum min gade nyiro sirain sirain ba shi kana zai
0: ga san hijira ada sa sangnail kamp la do ne gabsuna so ada gwamnati esu sanguro gabsu kaudo ne dararam kirme zeland
3: Jamii dem bulama sama leme srobrin yerwa e kre borno yela gidi lern na Nigeria landa suna maso ade Claudiol Kawle bulanza e banatina ma ada anza sa ingumanti ro maso ade Claudiol Kawle bulanza banatina ma ada anza ingumanti ro longrota na tera lok tude ningle al Claude nchida esha Mustafa kume haura alapsina
4: Tino tina re au ni nguru swa mbila swa kamba la retari mbeji jiso konuso mantiso akuru diwal ngila swa nguru ala mbe srobrin yerwa e kazi mautu adi sarin suno nguru ala nguru masama le mbeji shingu ade ningli etimaro zusa sa udiwal bayro antie ba retire ba ade makuru kono nur lantarki ba yasana so pedro kazi ji so sande saris maro loktu dire adien maman do ne ga opsi bayan nasidin
5: ah muru da kuma don jiga jiga muru ala unguna jiga jiga ba dine muru ala riga yanzu amma muru da kan jin gugu ya jiga e lele ma riga da lalga lora me fage su izin jiri ah ji lungu lungu da lele fa da ga jin jiya da jin rol ma kam suwa e jiya su limba kam biya e suwa ite da ro atadu mu da ike karo ike kidoro ike ade fallan da su da kin duwa su ne babu zuwa su lanan tunan kuma kam na gari cha cha da cha nguru da ga gayin ba moto ya gayin ba shi ne gayin ba kam da ya gayin ba
4: hata misal cin lano
5: kin su dinga zuwa da wani kizi na nguru da ta na ba amarya da kai amarya da mai shi ko sayar shi ma shi ne su dura motar ma ta moto amarya ko tsakana ma so da ga shi ko sayar fa da gara zai amarya da ba min tin da wuri ka taro shi ran go sun ji so ji karawa ga su awal maziro sha far kan da ma ga taro to ado tawal kiba da yake
4: sandina kishana so ya adin kazi jiri so sarin sako kishana da dig au kindon da yaro maryam be guljin lano
6: wahala ya yimla na su wani masu rangoro da na su ba kila le bai wa ta a yimmin aka da kafai kan da yin san muna ne ko sarfe na kai to rin kan na na na ga hoye kin ku ma ba ku ji wa kala wa ala yin da ni ni yan ku kai da na ha una wi do kan bi kero ta da su su bi kan na bi wannan ku so ron le ne ya ga goro ne don of jojin aka yi so wahala ne
4: indai na sha gwamnatin kasa da letter dina bayana nur ama ade yanzu so asandi jamin gro shi ma ade tiro longoro tala yiwalanza so ma yanzu ditaryanza so garda hart suru danda shimura ma zinza allo sulu zuru
3: Wati larna da Melor Doris Actors kana klata maranta budare na Adima budare mai fu sha primary ajisa Adima SSR no madu in bronze aga gidoro ya sanama Adisa na follow plan clan wuki sashe ti mai haura lafsa
7: Unati larna Doris maranta budare mai fu ne sha junior secondary school ne tana mada ma senior secondary school ne tana ma adin loktopal kilometer ga tuya din bayan nasa bayan gultana ma Minister da lamar ilimi ya wuka Dr. Tungi Alausa da Chido imtana kan tawo jide kawo zakin fiaka mai ade da dalil donesir Dr. Allah duri done marta so ada ka tikate marta done bariyar mai ade alama da dir duri million fide ma sitina bayan nasina da ji Dr. Allah duri done maranta bariyar mai fune bayan gultan ada putu yero bangaklan go majir la done kanta bariyar mai all mai duguri gamman de sex school de andaru bane sinawo
8: mutum sa duri ala primary